0: sa kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman!

Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala.